0: pa man ta dito? Asa man ta?
1: Basta.
0: Dili may mong basta lang imo ito bag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabuti ka? Mingaw na kayong eskwilahan? Og...
1: Uban ka nako.
0: Asa?
1: Sa amo.
0: Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganong datoon man ko nimo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa may nang tuyo nako ha?
1: Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa.

0: mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus